Wasinja kulandu la kabirilu wa biyotu neno musha kuluwa arseni kapisa. Na inisi ngiremo musha kuluwa honorable kakule sivanzire prezida echoche ndire Joseph. Eriri nanga kumairamo kabirobe no. Tukasu ndibo tuyomachiro chakani tuwa tukakania okumati wa samalire vukulu abakulu bakulu usundu ulianga bukayanda buti ama ndireprize nabe. Musunduli yanga ngai watati, musunduli yanga kuanga vya mdu uwa vute kerere, na wanuma nasaka banji, mpeleo mana vrekira, na bande na bande bo Charles, beka singa, bo mama solanje, bo mama rasta, mama wasi, mchondo mwaye tunashinku na wabreka ngatira, unatukwa mire mangahano. Tukaba simaba ulikiriri bulebaleba, kundi mwabere yetakaba anje. Cho tukakana ya kumunawire, tukakana ya oko ndwala no luholo. Yani tukakana oko shondwala na luholo. Ukwani butikwa usananeche omusha kulu ama swatekania, chikakana ya oko ndwala no luholo. Unashimuli kirimanze, hane bandu abatashe ndwala, habia bandu abakamenyo luholo losa. Kuzi ya bandu abamenyo luholo losa, esibeta menye ndwala yomundu, chikatuma, abasha kulapa puta kerere, abalenga bo, abushibuka biona, abushadra, kibasha kulapa lolo koshondwa ala. Na bandu banja balwere kutsibu, wakatulera mba atashwa kana ya, okondwa ala, noluholo. Mulikiriri mwanze, wangana isuwe shendwa langa nichi, wangana menyendwa le utamenyo luholo, nere chuma choku bichangana kushishiria, wangana lwala iwe shishira, wangana hola, abandiba shishira. Kuzi wangano habari yoloholo iwa shishira. Nereo iwa sunga omuduni abiru sungu bukuni eritu kiraho. Kusananachi tukabe sombola erikanyo kondwala noloholo. Tukabe kanyo kubimu hulikiririmuanze kundibia bendu ebe haike ene kuumerera. Nibendu vikabia nga vikalunga nisibawa kuumerera. Endwala noloholo nibendu besosene. Tukana ututini nibinyuani. Ni wira endwala no loholo ni bintu bere hawo merera ni wira bwabyo ringa behorekerere ne tu endwala ukabya ukatambukira au rehola kutsiwanga na hole sutalola nebya ebyo nabe kana bya nyete ya matu muri kiriri ngakukanira ya tukezu kwa kondwala eshondwala setula siwa mbubu na ure moshondo ala shama bya kutse muna ure mwa ukande lwala. Yeah. Eshondo la setulere la muli kiriri mwanze. Kumbe wa minye echo. Hanyo mundu uka unirai everemo. Everemo nga bia nebio. Isha leta lwala. Iha bia. No yuka lwala. Endwala iya nabiri kangania. Wakaula mu masinye yekangania suseka niyo bewuma ebyendwala uyu akandelwala tuteri buha kuhikuhi ngesa omundu akana la sako berenga berebere ko buno nerewa mbo a akapururu kama hero ko buno nakwenene wa mabile byandeke situle banganga lakini kasunga Eshusinye, eshushabibia, iwa naluwa biri uwa mubere wa muhanda. Iwa nabiri ya otere uwa biri uwa muhanda, biri uwa mubere wa muhanda, nipambu, kwenene uyu aluende lwala. Ni kwenene tu uluende lwala. Nero, chikabu ikacheti, abibi kabi vikanganisho, abibi umabe uma, abibi nduwale ilu endiasa, alakini kubahati, balenga basuda, bali umu mubere wao, evalu, nduwale iyalaba. Nekwasu ntubo, maare ndio mtu anabia kata kere luma. Nabenga ngata kiriwa herenga ya homa. Akanduhimu kanabenga kakabio mumuveri mwarende. Kwena nekwishio nune ande lwala. Chikatuma itu hakikisha tuti evyo omundu kwishi. Chama vichikanganisho chikakanganango ko omundu walu ande lwala. Nerabia malaba shetasha lwala. Muli kirimanze hanyeve nduwe kakangana ya omundu yo ya chendo. Isi uso mirenacho lakini wamenya. Chikana tuma nomo chiro euneto vuka sondesa sukala isuluwa libyo kundambi
alakini Mungu ngana kuhakatambi na neema hiyo eyilingenute yanganabya esaha no eyikasonde bya samu nani ya chiro kadiri ngoko na matsombo kakuno ngoko na mayo na rewa usame so ko telefone kucho ko kaganza butuku iwali bya kwana na kwanene iye yebye kubati ene samu nani na dakika 10:45 kucha samu nani na dakika 15 kucha samu nani na dakika 5 nate namwe ngabe nganga menyerero kwi ubundi yanga nabya samu nani eye chiro nibikambo omundu anemwe chindu echikana musundula ya okwemenya bendo bewo mabewo chikatuma basha kuluba tulera muteri ya kania okondwala noluhol nimyatse meri muri kiriri na tukanditsuka erikania okoshondwala omulu wakera shondwala shanabya abasha kulumu kemberekera emwambira shondwala shakera ngashabya ndwala muhanda wahe ngashabye ne shondwala seka seka hembeka bandu bosete eh kune hangana byo mundu isheshendwala ngo ko ikahembeka mundu ukauka abana bakunibe lupitali basa ntasa iswe shingoko endwala kahembeka mundu hane shondwala sika shialira naya isheshialira mundu wa mabe otarano mundu ukandikwa okoboheri bwe kwire wa mabe otera wa mabe Omabotera no mundu hawo merero konje ngonguma ukandishalira nani ubukuni ubukwire ngobuhere kwa mfano. Abana byaka bya makoni esho diare cyane besika bya makoni awini yakanabya ini yakahembeka bandu eri shalira ne niawo mabiya hawo merera. Nibikambu embere yabini ya makoni awaka shalira na ya abandu kwa mfano na maholango buhere rehembe kwa nene ne diare bya nabe kabya ebisuli amakoni manje bolikiriba na shina wande niwambu nibindu tukakana yoko bindu ebe kale to luholo mulikiriri mwanze embere ibakana bya omulu omundu ama belwala ebana mtu bakani mukutira birimbirimbi na twantu na utisho dawa shito shichira kundi babi baka pesula nende na behe na behe shoda basha kuluba na shisho nda kenda eke bukuto hina ni hino ranga butala na bende na bende ibakana kutwa basha kuluba tukukuteri ya bibiri mya morero ni bie tuwa ticha ukunda mbiye wa sungo mdu ya mabe soba soba embele siabia shodawa dawa hili asali no leno tsaba basha kuluba tunabake kuluba ibanishisho dawo shumbanga pata omulu wa mahembe kuna bukuni burebe na risinga sundi banyite tukakana yo kondwala esho ndwala shabire bya nyinje muri kiriri mwanze munuri abantu bamwe bakahembe ka wana esho ndwala sikahola mushu sida na bende ini esho ndwala sheri irundekaniria eri itwa chitia chikaleka esho ndwala shikatuhela shabire bya nyinje muri kiriri mwanze munuri abantu bamwe bakahembeka wana shondwala sikahola mushu sida na bende imishondwala sheri irundekaniria eri itwa chitia chikaleka shondwala shikatuhembeya nyinji omulu wakera abantu bamwe bakahola bake kandi kindu cyuka ndemenya muri kiriri abantu babe bane bake kadiri ko bunje bw'abantu nashanyiholo nyingaho kadiri ko bunje bw'abantu nashondwala singaho chikatuma itwa tutino endwala ni kindu chikabya kadiri nge muhali eyo mama byamu ne muhali eyo muremu eke eyo nirika kiryambeke okoshondwala mbalimbali chikataka obuyonzo itwa kolabo omushumbi mano siku wetu abana utitabika fulira bondeke bakana hembeka wa na makunima o mama uma sana ritendibya no buyonzo oko shonjimba shabana aho bakaozera kalamo bisaso bya bana belari nimo ebyo utra kwa mirabi abana bo bakana shaba ka hembeko na makuni kwa sungoma ni abriya ka bukana shohoma o mana ni akande baneka ku biringa bishimi o mana ni akande baneka ko hendwa lambali mbali bo o mana kundishale ko buyonzo kandi sungi bisuri ebini abriya shiri bya bande bana ni mambo pia verengi ya biomulikiri mwanzi. Akasabu
nikandu kendundi kutsebo omobuyingobo mundu kakatu kakiraya okutanda hembeko na makoni malabe malabe sanane libya no buyonzo twabitumiechi esabuni amakoni tukakana yako wa makoni awakatuhembekeka busanane libya yatendibya no buyonzo mulikiriri mwanze ukandi wa mabi bya no bwenge buwena iwalenge kani ritsukira munabwire erile bya buyonzo omunbimba no yikuwao busana nako na tata busana nako nakoyo busana na bana busana na bana na ba saiba bako to bakatu rabukira itwale bya ndake ndake haba kandi otsera nga hanako kutire ndake ndake itwale bya ndake ndake bendu bakandi tumikisha nga binako kutire ndake ndake nga bine mundi tuwa ticha okwafye tutwe bushi mukandi bwa mutibwa omwira libulameso amapisha bya munganga buhasha aka kanye komyatsi isamuliri abanganga tuti yeah tukakana ko bintu babiriye wetu abyo tukala ba mutu bene bene ekindo kino kikabo kitimwira libulameso kumbi twali bulameso okobole chindu no mabulenzera na mabikanye ko ngambo eyo makoni inga kana ko ngambo ya makoni wanga tuhembeka eyo twikere omushumbi mano siku wetu okwe kwa mana no buyonzo ari buleka muri kiriri mwanze wa mabikoli omusayiba yeka akasha kubana akatsema omulwameya obuyonzo bunyo kubi okubibakuli obuyonzo bunyo omosalo obuyonzo ebune okobindu ebyo mukatumia ngibitumbi obuyonzo ebunyo kokalio ebiri ano bitukanderia akatsema kutsebu inya subula inya nahabukire kinyamutima na kinyamubere na chikareka ito tutukakana ya okongambo ayo obuyonzo eka okwikakiria okuhembekwa na makoni mena mena isi mwalengika na makuni awama samuli ulua nga uu makuni awale eri wambu ebola yehe ebola ili asararo male ndelende amakuni ni ane chikatu mitu wakanya oku makuni oku hembe kwa na makuni mbalimbali si wambu sana na ebola yehe na yeye neko kunde na yeye vili hika yeye neko na yeye ni makuni kawa ndi makuni nero bakatuha mameziri barriere oga mukumbe itwa kola nibambo itwa bya no buyonzo omobolenzera no kubulindambi no koberiano nibambo aha ushi aho tune muri kirere mwanze abakunya bali lupitali situtobwa tuti bali lupitali kunde mubata kolo buyonzo yeah tuti bali lupitali kunde bandu bo mutsafu yeah chamala ke balwala yeah amakoni akaya sera omubiri wa mundu ngo kware akatumika ngo ko tukana tumikisa yana bende byuma sho radio amordinatere sho telefone kobe kana saba kakura mbuno telefone ya uyiri mwasa yikatsanda iya mebwe biro binene bo kutsena moyanga bise ya wana biro binene yikana tsabene na nyi ya nyi ya lakiba kurambu telefone yi yitolereba yehiramu kumakarebe imundeshe tumikanda eke

0: wasinja baulikiranzwa bate babuya bakini bachikwe tu chukutimbuti beni mamabiwa chindi chikwe tu chiru tukakoma chiru ko butuku tumabiwa mwira libula meso chindi chamahwa piero wa kaemele ne wa IDPS bandi bakakana ya ribwambo IDPS ti kumbe governor na luku chitumbi hivyo stalea mabitu tarishira hivyo huu kwa mewuya oko chendiche no
1: nga sebe chana nga kumbile shonzoli shabalomo
2: Ishango amakuha

0: Watu ngaba ulikiriba chembe chomutu utembo beni tuwama basima kunde munata iri ya chene mbache no muna kurene che setuwa menya viro makumi ya veri omukara nuu mututa ochemoche benye viro makumi ya veri nendatu chiri okubu tuku cheche hende chato lima muna vire na chiri okubu tuku muno muna singoko mavecha viro nga virebe bandu abomo IDPS iyo mo byasubira tuli mo ngabyana bino mubana handikire kibaruha baka cyandikira bakulu bakulu hasa ibaka tsongera abendo bumabe uma abitayendeka omochiwo eche Congo eche Democratic Kundu hasa omonga bro yetu yekivu ayandata mbona tulire ngo ko byamabise byendeka ngo ko bayitayire batukumbe byandeka kumbe no mukuru nibi wanga biri ni lwa horeru lwa mabiri 13 ko mukara watu nakono mu bahandika kipopura ngachana kino cyo muhanda o declaration wo matso tukakana yako tukabulabulania umutife kuko nanga lichi ngane wahe na biketa sha kwa manga bengabia eliyahe na troma bihika muno tonabirebirikira uko Pierre anio monzera nali abishari ngiramu no mabitwandikira ngo kwa ndio monzera na ho mabita hikamuno ye Patrice Katavali owe RCD KML Patrice Kalibo
1: tukashima owe Radio Moto okubya muko kalangrani cha ndundi na tutwasa tutangira ko chihenda
0: mutu kashabirikira no ko Frank Mukenzi omukulu obuhani obwa musuko mumuyi obona butembo kutsekosei Urbain de la Jeunesse Frank Kalibo
2: wasinja baba na wasinja tuwa habitation tuwa mara mchava ulikiribushi haba radio moto butemobili
0: na inyua keyo ku 09 95 77 77 09 95 35 77 77 tukende vituwa mavesunga marengi kani ya uenyo kukwa manano mwetu tukakana yako alasani kapisa tutungerane naye tuka imanira chehende chino Stanley ngende ya vichinywa chomo studio muhano

0: tule kishale ndambi mino tukalenderera Piero Rehika munu kunengwa tane kumokome chiche michichi let's come no hari Frank le no tuli moka hunga kabe bukune kwa Ebola omwati wabere kabyanga katike abandu yari langirango ko Rehika re no bandu bana mutalirwa re no bamabimenya kabisa na ngo kune mubwe kune wa Ebola wangana kabagalera nibyo mbere no bibonga bwa hano yangana kuretera na lubanza inyo mukase bano musuko wakabyanga ka karama kutsebo berebete
1: bo wasinje kuri bureri ekyo twashi Ebola ni reality
0: ni kwana ne
1: nene mutaba ete ndi minyichi yeri bwa mulo kayitu akayikura ta koluhu kuno mabundo musiyere mniwa muwanga kolabyu shibyo shimpaka ngana isunga kondi ine mutabantu kumutwa minyango ko mupaka munawire yamefanya mise satu abantu bamabehola bali plus de 2300
0: munawire refirika kuti 3318
1: voilà
0: 2318
1: voilà donc a hukumutwa minyango ko semwatsi wa bwana ni twist wa shingo kotuli omuntu abutem e dynamique communautaire tulimu ama bitongole bene tulimu tukalwa ni byoshi ebikita ba boye ne mwita umnigola mu mise satu plus de 2300 personnes era mabe hall ne twashinga mundu amabe ana nga akali na uti choma mtu tunemula biro byoshi na bintu bya def nuzi na tsikunikita ba tukalwa na M23 ikita bani kite kirimi etataka chetu nero okomwisho mununya ni yenda ndiri kwa bukonesi bule aba kalwa nayo bushi twashinga ngoya ngarabe ni nyoras ndira kwanza buteminya na kavere ni bandu bakaru ndaye mosho franga kuni banene bashi aba ute formasi bashinga ko ikaye mu opportunity wa makop wanga sunge chelaka wanga uliye bendu nero bangana tsukuma bangana kuma bandu eribia ko resistance mpaka ukoni bukanyerere oli mundosi asha tumiki ko bitane na bitia
0: ko sababu langirini anauti akaikipe kiwe bamubarikira kwambo ana wasaba
1: habana abo nero okwecho mtu alangira ndekendeke oyu shushi angabuwa chevi okubendu biri ebinge biri post set for sim okomurobi oche munabwira aba katumika abushi nangana mataka linga ta anona ne fursa kwanza sababu sana bakongomani sasa tabi mindoka simchuchi
0: bali mo strategy zonale obuli lupitali mukatambira bakuniba
1: e deuxième vole ni bandu ben munawire mundu aka namo mwa mu chirochi omu ite wa chala ambabere tebita bakamuron bido byoshye kaba tunza ndiri munawire bakata kirulo na mwa yebusanachi bo mundu ni hola na ball eske muna singo otendi tumbo la bandu nichi omundu yakabya na mali omanene esa mundu akaula yo munganga akasubweka musulusutaka nero nauka kuti munono abanga aba betulira bakatu ko shofranga shahai ne munako tunemulwa bwiro byoshine guvernemente Kongo kundichi si ari frango mu riposte kundi riposte sari epidemie ngekita abantu sana chochiro e guvernemente kalu yeye investir eri wati che bistrictire yoshi kumbe akwika strictire kawite omwaye eye kai defendre ko kuniyobu eri capacity e protection kundichi munabwire kumbe yabya surveillas e kalagali donge bagamo supervision kumbe bandu bakalwa okozon sande e descende bakala ba ma structure nga berebete nuke ye kulpitari siari na ma equipment de protection chochi kale kata munabwire langira abanganga banne banem ku
0: babarehembe
1: kuni munabwire ari banganga bari ko sete na lesson information aba docteur aba medecine chika kana echi no esa mundu akabye na nemulwa nevu insina nga sare mu burakonene oyu ni mundu tukene mu miango mu diwe cheo che Kongo omwadui wa kongomani akai watanga ADF ikitabandu akai watanga M23 kuni si wanga tukerelwa munawire no munganga ngo kwa kabye banemu ngelu tukupitalo ati mabawa nani obuse omukalangira abanga bakango tika ukalu walangira ngani ulinga buni barbar niwa musu wango si wango wasu wangali ni lupitali banzu bandu banzirelo sana nero banemo sao sazushi ebiro byoshi banga kaora mbo ango koma bya no stonga batok kuma mwae kulipitala lunene akaba referi kitatumba babika kitatumba mba aera ile binibe ebola bakaya matanda babika matanda abakaba tire bayiro mbayiro moizo bar kandi bakasuba muto ka bakaya suba kulipitala munye na bate ni yaba bonante mukaya kulipitala lunene kandi mukasha subanu kusanachi oyu toke hola mwe bwa kutoka enda kotutye bakamusu bayeka ukumusha bitakere hola kandi bakamu kulipitali kisha babilese bote amuchi hali abanemo hola abantu banene habiri byachi uyu ane mtu huria ni mtu ita okomwishu ni yene mfanya kashi hiyo tunaibia moyenga toma bia na balu abalu na wao mabama tukanena munga ngabrebeti ama tukanganya bioshi ama bakanganya na bakonet olingo huyu alia ho sio singa bikani mwenda covid tunengwa tutaende mbele lakini ene mwana ije ingiane internet nilokumwishu baba kati maulupitali kana bakaso kodeze kumwa sa tomo tonet itetwa maji ya sime mkakolechi tuleba lebe toma kulechi kumujo kande kaiba cha manempo te population kwesi nene muita bandu kunde echo kakola chiringe echo ukabili mwadu yo abantu
0: basinja tuka interpeller kwa shatu lokoma hawa abantu Patrice nyoba politisien mubera ritsongerwa omomani pilasyo yemas ukasongo munduni asa ni alwa tunasingo ko ebyose bika huluka munabwire very consecutive okobya la bembere kunde abantu banasa ba politisien ga nyoba mashaba bat ye ayo ni mabeshi na iliyo nerika muna wira nga chabari ya momu towa bando amba waka Twitter nerisa lawa rengikania omunga anga woyo wana kusosolo munda ya nyoko muna wira utiyuka kuita
2: bo tuka shima radio moto kwanza omazi webola akatu shangalisa itubu ushi muna wira muno abanga anga erutu kwa kera obuko nibu shibu ushi tuwa shingo kwa munga yuka eratre yuka tunza wamibi nibuko ni tu ayo Shara mwazi wa politiki, shara mwazi wa bandu fulani, ifoto munga ngatumule kerechi, omubiri. Memu nabure muno, abandu wa luwa mbaha, na munga ngobu mwazi wa bukoni, arengana yare mugo. Kameme, bandu wa matfalo, wengebo hayi. Bakatu kolera nebi lengire na ebola. Operasyon ngokope kakoreka. Naro, eske kwenne kwenene, ebi ebola bebo, sibita shabi ya mkombetasi yabu. Tuka interpele balwa na bushi na bandi bushi aba china boza mbalenga ebola seyer mutolengere rono mu doctor mukulukulu munyamatanda mwaulire busana ne bola ner oarengo yobe hol metuka ndwende letter ka edut acheka man na mamizir barero bakata amutu respecte
0: bandu ba doctor batambo bali aliana
2: amba bandu bali aliana eske ayo omno neto bambo na bokobyala Oko magetso unali aita heroko kano kusabuni unali aiyo.
0: Kuzo ukabie ya labretreha.
2: Kuzo ukabie
0: baba. Sawa shine sabuni ngikaula sasa.
2: Olwanza lurai. Ambushi wotu la tula. Erisu kwa kera kameme meme sine na bola ya baba mbumu shile tulo tulo kuchinda me tukana ira ma reserve make kameme ne tula no kuchinda. Me munabure munu walolanga tubu yehe ba tutule tule ba ruamba no atasi alor kemu na kwamiro munga nga mumo yuko batre. Echinda chio machamabi kondamine munu abantu bake ne garante. Alor abantu karande ba bebe atenu bukon wali ana boku bakende ya gabara abantu banga echegum naro abalwa na bushi na bandu bushi abandi bakuloba kuloba jenera madutu rashishali mubalwa na basa kumbe baye shoberera
0: ese tonga na perkira ba politisia bashatre ba bandu ebana se bashabura bandu
2: aba e problem menene ke kabi kuba politisia unashitwe ko chama chetube riwa tuti e populism ya ulitsa ndi chehu Na tukwato pia tukwa nengiru mpopilisime nga bandu bambu. Romo kendre huwa tutaka mwanya. Tunamata shialomo omo drasheme. Kundi muna ure muno. Situ wa shika niko tutekirebo yende yase. Ashe wate batata tunabio kovi yala. Alo ketu chinangura jaba ngangabatu ule tina chikato choluba. Tulimiteka meme dega wabiru ya nene. Ede mili kama tulasa kumbia nebandu wana kutsevu. Kutsevu omo miezi tatu. Sasiba ya mabu ube simuano. Kutsi ya buwa mwaka. Omuhali yerenge otulemo munabwire ama ndokse ama madese formasi oba bakatula trebaka bwa mabanga ngamba tululeyi alubutwa kwa mabawo ndere ka baba ulamu bavuayu ubutwa kwa mabavuayu bwa diktelwa ya bambu yehe monzo chu yehe chino cho tukole acho kombe bwa munduna natsukeri kumba natsukwa waye shunako ukatoibute namo bandi ya bola shiyere namo bandi ngianga asambula eso serkesha bwa nabo kokuka waida Namo bwandrenje ama mezir barere bano betorotoro ngianga ati me malupitali kumba nete ribuliot eske ohona mabara hanu sintina talwala inatubitere munganga ko sintina tatubitere eri mpolitisie nete nama ko mutu mpolitisie ombe parastamol eye kuzuti nipime eye eri munga yotu kana tatubitra omubiria mabi omabi omumbro omuhanda eri munganga yeno mulamu na munabure munu shitwa langara kotre arenga Babre babno babrengra mo betrotro yehe njen nabrna kwa mama siasa na maziasa ba docteur simuli na politique selema tukender peliba na ba politisia bakaronda mavua mo shonzera shetashwe abana nino shibakati resistance yona na meme na bomabo manadu ma group depression na ma mouvement citoyen malizima ba ryaba kabia yome abana nini ba politisia problem yeyo abana nuka shunga tu omuntu nakubura ha Ninjene rimu mundu we movement citoyen, neri we group depression. Neru na luna ina kare tra butsumbu tsumbu, alorki akaronda na ari montrei wati politike yalem. Abu shabu tukawa nderipele kwa ndipo abana nopo kai rabati kwa kati na madazori ndiyo kwa nino kwa natuwa kwa misinerji wa uwa mayo takaha chinduja uwa itiru kwa waida mpeno ni bazale ndipo takaha kaboru kuwene deklarasyo mpwa nduka netuka lite kondre bol eba sinerji eba group depression na watakaha me omu makarichi biya bende
0: ni kwa mtu wangenda kwa tutia waringano po frangi ya babase aringa akabia mpresidame basi nipure
2: anduka ichineka shinene kumbe mwala watu franga na minyango ko okubalwa na ichineka shinene kwa nene tukana ema deklarasyo utu kulusha ya akinu wene me epretiko mumuyitu mkabi ya vende kundra abazalini wabulusha deklarasyo abamasi mufumasi ito ya wabulusha madeklarasyo kumbe ebi yaritasha timi ya naitasha ataki ama group ama nani ama abandrova ma riposte kumbe ebi yabarehu
0: frangi tukana watu kabisa nenye kontrole okomo sukori kakala bo kwa mtu mkulu mwa kontrolevo
1: Unashi muna wire tuka la verabe no benen. Hari la plus grande question ni ya sécurité ya bari bikengire mu bibushi. Kundi esatu no mukwa merabe nen hari mu abantu bane mwasane shombundu bakashindi mbya banganga. Bo awozi ni singa tukeni bwanga ne musuko tukana tubya nawo. Hani na bandi ba ni ba inyora ngo tulya buwa. Ifsi bashi bamwa tuchi.
0: Utamenya.
1: Utamenya si ashinga chinga berebeti ini abia na re kola bia kasu ni recall. Alakini kwa mabua bo eyo tukikala niwa mtu ulio si irarishize mpaka hise niwa mbari abari mu makarti hakabya nabandi batuni ba dusi bali uwa tugari batya tu nero hari kintu kinene cyo tuni mubwa kumesha tumikwako yeye ke nibya iringa autorite eya leta omukulene na wachindu chanabya itina kwa mererwa inyina ngabu wachindu bagambo
0: meme omukulu na yame langiro mundungu kwa mambe chinda na yamabe ya muhambako na ini akashi alizo mukoni
1: ndi bilalo na ngoma bo merera munalo ngoma bantu bali sausa nachi
0: ndibwa abanyangome bo bakaluba pika ho na rubia lubia tahora
1: voilà
0: cho se changabya
1: fa muwabya mundu ukatakiri tabantu banene bage kurabata
0: Ano, tubwere ya hombe na tunamushata shahika munu tukashabu wako mwati yu tunamushata renda ye Piero Piero karibu
3: Basi
0: na msi ya katambika wane laba kutsebusebu
3: Basi, na mawutubu kwa mwati ni mbani kwa nane
0: Alo
3: Mwati ya rekoleka mbenene basi
0: Tule tutonga tuko mwati ute wabaneka kusangwa Mwati wenye utukabu wako waide pesa mwolesense kwa mkara watu na kuwa nomu muhandikiri ya deklarasyon Ayiri mwe miatse mbere mberere, china ne chubandu ba yuwa, rere bya mbu mumu asonde kene na ribwa mutukumbe gouverneur general Somo Eva Alueho tatubira dimbaniere general nka berebet.
3: Bas inga simare bya ukanyitwa kuchinywa chiro cha munugire na ryo motse otuka kana yako uyu ni mwatse munene kabisa shikire. Na shabandu beto veide pesi chisekedi.
0: Asikiru muide pesi kute sikiru kubikala nivu.
3: Asikiru no kubikala nivu osi.
0: Tuende.
3: Unasi itoko ide pesi tuka watu te. Kumbi tuongo ze cheho. Na eriongo ze cheho. Kumbi ito vye mubuongozi. Obu angabiaho. Ubyobu weta de siege. Ubyobu wachi. Kumbi ito vye mubuongozi obo. Kundi abane ni ito.
0: Nyomu ashe. Bandu wakalo rera.
3: Wakana bu ambu. Ambu ide pesi ambu. Basi mama taloka. Ngo mchef de quartier. Kuno situte kwa mshifu de karitia wa IDPS. Me kuno o mshifu de karitia mabu taluka ngerimba kalalo kei. Ukana luba kaba mbu ha IDPS basi ya talukire. Bela kaso mbu asumbu.
0: Tuende oluka za nichi.
3: Nerito nero.
0: Oluka furumari ya kuliru.
3: Kaka mfano kunga teka koho. Eribwa nyeti IDPS. Ewe tuwe no. Unashe province. Ikanga iya biremo vihanda vina nebina nebebele. Iha vigraside. Iha vya na ma territori wa ma Nyiragongo, Masisi, Uchuru. Uturu, Walikale. Ne vile Goma. Ne tutuwa vya mogranoro mweno. Ne butrembo muyo butrembo nuwe beni. Ne lubero,
0: territori, ne territori beni.
3: Ne itue eno, emitu mikire ikai kabia ngoho beni ya hosomo ane. Ne riwa langera, itue eno, esaba kako lekasi, iya riwa ambu, hama tabia anga, Gaye plus fulani yanganaba niko modejera nika, yanganaba niko mobelsi, yanganaba niko mwa ministeri mwa koprofese kwa mnugure baka ulamo ambuni bako sebo mguverner. Nariyo, ehi anyeyushi kapa nikeyo ehiyo, aba kaba kaya muhio na bandu mwaifi alakini berembi no nika kaya chindwa chocho kutsebu ewe ya vini puwe ya kaveri omo deklarasi yoto akola
0: ndiye
3: mtu wabwire tuti omu holo epo ya kwanza omu kulu owe province muno wire waka wambu kumbe yowa maongoza province ijwe tuka watu kumbe yowa maongoza kundine tumutu wanabu watu haa omundu watu wano kundi yoyo basi mwana fanya mafunzo awashikire na bandu mwana mwire mparashitisi ye yambu tunaute mwala wetu mparashitisi
0: tunaute muluana
3: muluana nereo muluana yoyo basi yoyo angahambe chitu umbi mbasha banduwe wanga ngere wana waka wambu baka tuwe tiraji na moya hivi omundu yoyo oyo bata kibwa batu baka reta tunatuka mtikatika hubeni hao mwiti nereo tuka batu haa mwala watu yu lave nereo mwala watu yoyo omomi tumikire yewe Toma satu kalangira obu holo obareketa disezi ya yao na eba kamute kao chirimame abitu siya nyogoma ha na rio omundu ono obu holo tukapata mwala watu yu lave na rio mwala watu oyo omomi tumikire yewe Toma satu kalangira obu holo obareketa disezi ya yao na eba kamute kao chirimame abitu siya nyogoma ha na rio omundu ono obu holo omacho wakweribu anyete amagabo akagawa
0: na rio
3: Echa kabere nero tuatuka shiani nero echo cha
0: bandu ba nyoma ngare pondre echo unga mama
3: echo cha bandu ba kwamirire kutsebo tono kwamirire na majita si we ikande na na kwa masha fimu si tukafanya video na ma message na nabari kwa mana bo kanzera na bande na bande nibo safa tike ide pese ni force politique nene kundi yeyo ipo tukafanya declaration tu abandu si bapao kama kaya no kumaeka
0: yako
3: la kola mambisho
0: eske wangana si alo mo declaration
3: sio
0: kwa ika kwanza kwa vya uvya vya manani
3: na rio unashinga kwa manisa to miate ya honga bwanyete na rio mtu akere twabe kola vyo totia to watu te rio tukafanya ma emission tukafanya na marche webeni toma anose eri watu te emwache si tuchanjirewo eide pesira ka hewolwa Nero tukafanya ama marche ni bambu tukandi tukokomeri kwaho tukaenda mpake mashiani au mukolokolo ko birobe
0: wa kama mtukwa na agenda ya lolwe
3: eh ndi nyama beta luka ni bambu endere population ama taluka ne dieribwa tuti ne tutangana pani ko vitu mbibi umabe uma kunde tuvare kwanza eri bambu ya vitu mbia ngagawa ija tukiro kuifo na vitu mbia vitu akandikandu tani kwa nyanganyira hake mtu langu akandikandu abando ma profesi no Le fait que la configuration géopolitique est le grand sud et le grand nord. Le grand nord est non. Il y a un peu de temps. Et puis, il y a un grand nord. Il y a un peu Muto na hujire muno ma declaration
0: wewe. Muma
3: abantu ba RCDKM.
0: Muma hujire RCDKM.
3: We toma ba SFN RCDKM. Yek na bande bande bana kwa meni ya abantu abo. Ubaka baka yangra mabo we no ne nechinda sana bana ne bamubo baka baka yabu ambu ide pese seria no ne rutiwene kujuguma
0: ne pepper bimo abrisi na abrisi ngirai
3: bo eh nda bandu pepper deni ba trazima abri isu dano ma nani mwe ido
0: ne pepper de chiba
3: ba ba ga hoshi
0: ndi ya mu ministre ru wenyu mu chinyu abri supreme
3: ha ay ndika kubira nda ba muye ba ya mo ne boro mwe
0: pero twa mabi watu kita cha suba yowure Patrice wabera kwa ma abantu abe ide pes wa uliwe mu RCDKML chama tumbenda ke kusangwa iyo mu baba huire ambu kushinywe inywe mukali ale no shangabero bon exactement bana utrembino rezo kundebo ba premier reponda ba mibwa mucho cha maenda muhande ba kiwa mbide pesa si atasondulia ndeke na rusaba tata ila ngiro mu bulinga busondulia kandi ba bile bia situation sécuritaire ngoko ikaenda nevende bon samoe malangira bi
2: bo tukashima ba love tu ba ide pesa ri kanja ngoko bane na cho chesa tu cha chirimo declaration ya mba kai minisa ngoko bane me itu tukakondana zaidi sana ma
0: Tande e condamnation niki.
2: Oh, wetu kwa condamnation. Kunde ama abyo bali evokemo. Wamataona amatra ama motif. Au ngabya evoke kwa mfano ibo bomaka taluka.
0: Ukubute yebo abantu.
2: Ukubute yebo abantu. Echo chamebi changana ere place yacho. Kumbe bali ndulupa siko ku president la republique ne gouvernement yeo. Kunde nabo hanusali yo ngatu ratina ba rutroka. Sibale.
0: Mais il y a qu'à représenter le président. Il y a mon gavero.
2: Dis-yo, gouverneur ni mon militaire. Son membre de l'IDPS.
0: Na mukomanda wewe ni president.
2: Na komanda wewe ni president. Membre oh you know to carte ke IDPS. Omo ma ministère wali au niveau national. Omo plus de 60% no IDPS. Plus de 60%
0: ya ma ministère. No wa defense ya combat.

0: partage
1: Ouais,
0: toujours
1: l'autre
0: une
1: beaucoup
0: épaisse.
1: président, il dépèse, premier ministre, il dépèse, ministre intérieur, il dépèse, défense, il dépèse, finance, il dépèse. Donc, une liste presque à aussi. Avalier, il dépèse. Avoutre, tout est bon, le ministère. Le ministère, on connaît, on a le commerce extérieur, on a l'agriculture, mais à ma poumon, il dépèse. Alors, ouais. E problème e iru mwide pesi nje sinto langara ko yangana problème ya eyo eyo mangana ruba bwambuna ro itubo shituke sangara ko yi ne problème er a l'interne e parti ya kundi yo nomu takibu at granor pedinoro ne aho ali problème kundo mabika ne beni ama na yini na shingo kwana shicho muhage omuntu womwa aba mambre wide pesi vo banen omu ma service wo shi
0: awa gouverneur
1: awa gouverneur awo shi kundo mabimi anomu dejo dejerenka provincial Noab. Noab Bel, c'est Noab. On m'a vu bien au
0: cordonnateur. Comment vous voulez battre?
1: On m'a bien au cordonnateur.
0: On m'a déjà rien que yo mahoule yo ne au Bel, c'est mouba huri re yon goko et yo mouba kuriro ya ma nomination. Si vous avez retrouvé mouo, ma déclaration battia.
1: Non, non, et il conflit, yon va outre à l'interne, et car le kekaflani a bien écarté. Être tchèjo, autre mouille de pèse tchèjo. C'est le mât valine conflit André Petitnord. Kundi kwa neno wangana shunga avalawe tuvutu ya shiku unawa vre kompatawe ide pesi kwa neneva ne alekara
0: ne deklarasyo ya bewa nyabeni na wanya butrembo
1: me wanauka shungane naba ndiba shia kontridire yu hivyo shiwa mbunabu ni ide pesi nuru kivu
0: tonalangira haba ndiba nambite heye shia tupeba kare mbire guvernere
1: na yuwe ni wendema wira tubo atashina nga tukiri anga jabandubu ushi na shina nga tukere minyarira niti piero yuwe butrembo yetoka esasilibu watu bo Sina yesho kukuvernora kukwangana lue affectasyo. E yaba mambiru wa idepesi batashiku. Omu chef hierarchik direct wa guverner. Ni ministro wa interior.
0: Na yinu wa idepesi.
1: Kandruo munuru kivu.
0: Shaba ye.
1: Oye luko shaba.
0: Shabman.
1: Ndi. Kandruo munuru kivu. O munuru kivu. Ei kasha relal.
0: Ni mambu anasho bupiru. Anasho bupiru. Ama viva sineri ya korera.
1: Ata korera. Mese problemi yandri ya guverner. Na ni nashu kukuna abo ibiba nevene. Oko maplato kwa noyoba kamu akize. Memo barabara baka akize ba andvanru. Achekumi muna minyacho. Nero bupiru muba iribate. Muba eprosesi muba tato kayo.
0: Bende irabate.
1: Epo bende tumera. Ama rekomandasyo wabo. Uirarishi party.
0: Iyo kabuya.
1: Iyo kabuya. Oyo yu wende fama lobingi. Kusudi baba reconnaître vous savez que chez vous quand on a une population chique menyango kone vitu mbipikana ura baba hivi na hivi yeah kobetrobetia le fait que mbo kashi e fédération e butembo ba mfano ne beni cela ne signifie pas que e IDPS sur représente
0: est-ce que ça va kabwa mbu RCD KML DCFN tunoshe RCD KML DCFN abone bahasa PPRD bireke AVRP mwabri yangera
1: Nono, itu kwanza nangana kubra na kushinda bishu niko nangana kubra nko SDK MLC yata funge kota yuko nani yuko governor. Kota ya bose yata yuko governor.
2: Polo we kanza liyo.
0: Mangana ira ya vandoba liha kuhine nyumebo.
1: Wii, tuangana ira vandoba liha kuhine yetu. Me, eruwa kota.
0: Oficiel.
1: Oficiel.
0: Seyere.
1: Seyere.
0: Wasinche
1: hapa tres. Aba nechi naka nika rekomandasyo. Nuhu nite kiribo. Oli wote shamba wangana procedure mbi pale baka mbo ma marche ma emission mahe vanali e constituer meme na delegation iba sobe odiase
0: governor iwa na mwana kuire
1: acho shebyo
0: tunamudire venir ya yo nerito tukarbera ku ku kambali frank itwa langravio tuti itwa tuli ba population chambo cha mushakulu wa yedwa
2: basi aduke sa bika babihikaho itwa sweka tu simplement tu nga population E IDPS kumbe ni parti nene omocho chetu. Alakini ebe ne mukola. Na mafi kwa chero chuma na bia mundu mwavi api mkulu wa polisi hano. Ati tukabula i parti yi. Iye babi mi puvwari ya presidansi. Tukabula nga bali kupuvwari kusinga wali kupozisyon. Wali kupuvwari. Kande uwa ni babi waka sumbu waba nunga mamarsh. Kunde marsh ya kasumbu wa sana waka ungozai. Tukatuwa kolo marsh. Tukatuwa kolo marsh. Wakatuwa rekira waka sumbu waka sana. Kundichi. Wika nabiyanga vya mawa hicheho batre. Nero asamu wangana kusungana mainterpelasyo. Ya mawa hicheyo mulia yyo. Ibo wali kupuvwari. Iba wakini fanya na marsh. Iba fanya na masitin. Iba fanya sineshinachi. Omulo yoba ni mutsandye parti yabu.
0: Frank, esa est parti présidentiel, il kabwa yete. Abikalani si batre yigwe no yiwanga batre ya, akabianga chatomena ma alerte, nebe nebe nde, akanga charbe kwa mango, na mu wamo muyewe beni reno kabisa, e banditisme yiben, yiswire yo. Echo ni chetsebe.
2: Ndibwa owa kwanza yo, ungekonda nyama yiwe Patricia, owa oh, kwanza yo tuangabu liya nini kwe? Nimu kuluwa cheo, ungekana muwe, yi presidenti la republiki.
0: Me sasa,
2: yobrikile yiki ya vandu.
0: Amabi ni abrete kebe ndubi usi.
2: Abrete kabe wa ikwendi, nechizasa vena mkoreka. Vani muta vandu. Banangira abantu no motunzi umucyocyo cyibindi binemo nsaba ke mashebu sanano eske banabanya biri endere pele mukuru wako yero ni milita wabo mpati yabo bamwashi bangarambo kino kulizi ndoko kuntu ne kindi wongo kama gwera me bakata kintu ambrito nga population oyo tuli yenu tesi priority yetu nichiwe cyacyo namwe kito abantu zichi aba baniwe bakindi sanjanje na constitution sibu sanana yetu niko sanana biri ngiye kundi basubi bakata kachi bata kito basubamo omochi omo dictature e parti eta kumbi bi shirikisha bika kwa liko mchiyo ni bihide pesi. Jikuwa mawati ya no. Kundu wa mabibi ya ibanemu lorako sana mapost. Awa batu yo belisi. Kumbu watu wa murango yime niri belisi o monori kivu nganendi. Amabia ni mtu wa ite. Se mtu wa mtu wa ite. Ate mtu wa ide pesi.
0: Patricia na mabuwa.
2: Oyo yime niri. Dejere ni kaya ibanemu lorako vyo. Nendi. Ni mtu wa ide pesi. Hari ba ministra ni kaba vere wa provesio. Abu ushini ba ide pesi. Hari mu direkaba. Nungu wambu. Hari direkaba wa kwanza ni mtu wa birek. Omo subikire. Nindi ni mundu wa IDPS bakaso ndiachi ito na population tuso ndirechi bamabi bakalo bapatia kusana na buhol tuangaza tunapasha ridi watu acho tukaba kwa maka bisa tukaenda kuchokuto echi ni chirichiti ngongo bane buwa mukumbe guvenera bayira no makabine wao tuangaza bane moti kile kubane moti cha kuchi ivonga milita kuntwa shide pesi ya bia ya tuli mu militantisme omulu wa Zaire
0: e declaration ikabwa yete omugouverneur salitali ya emetandu ni wambwa wanyaide pesa wanaverura omugouverneur ngokoba na ute amaha au bangaga banaye okobuteya noko development
2: okay
0: abiri akabyanga
2: akabuteya yanga chatome ndi buwechi injene ri hano sini mpolitiki nili mundu wa musuku ebyo shebyo ngakola eske hari mundu akangura ni college ni kusindita nsa kula chino emeta hili bwa mchikwe niwe baka msambesho franga ebata kiri koli na niwe basho franga haringa biwe tuangia biwe
0: mtani so wanganza iwa unemu kutukare tama hau uwena na ruba tao
2: tawo ranga tari kanga kwa chino itwe hano le 15 juillet 2024 mtu wafanya marche mane no muyo butembo tukane vindu ya M23 mumuyono Eti kuni muna wani kantongana wa chindo choma. Omo muyu wetu eno. Ngokebe nemole kwa laka Mambasa. Tua tulimo eri nga ACVs ni fiskale. Busana na wali nga my security na mai. Awa nga kura batibani musa sibize populasyo. Yotu kusudu batia show tax. Par example. Tua veri kanya mpaka. Tua fanya travaye re itia. Nia lomu pusandaje itia. Solvabilite fiskal. Wabili ikaharia. Esa ebiri bya maabo muba buka batambu
0: abiri buru mukulu batwa natakire iba muwa teacher share transfer
2: bakabo ati chabat eri muwa teacher nga kubana inye ko wasana resulta nga kubana tingo ko itwe le 15 juillet 2024 si ari mundu ya tubwera itwe nga ndibo echo cha tuchiso ndi sino chiringa cheno kubibela si yalangira iya kanganya buri mundu oshingo ko situli ko mundu bya M23 ebyo tuliko nichi hoche tukaza kucho si ari mundu ya tukuna ku search mpata enani ya delegasyon la chinzaki atakiri chatu wani ya chio tutamonusu mwaka kula chiringi echo mpaka muna buri ya beribia na matunda buni ushe ni ula kucho ni mwa mwika kwa mtichi aba politiki situe ide pes kunchiro chuma ye nani ye kabui mwa waka niya bama sungana na ye nani ye alfos ngo ikasanji wa ywe mguvener owa kasai ichi ne umerer ambu ye kabui ya masha mwura tichi ati kabisu mwa ikasa sana ati wama kolave ndo evero venga na nevi ukongozi ya vanduba wetu yuwa mabalube wabu area ati ni vanduba li treni nini wali maproblema kare tu waka hirama maproblema nima mwachi akasi ili mupati yako nilubabiri anza echeo chesha chavya chitu kundichi vanemu hemule cheo chetu esamu li kupuvua vena viringa hai echeo chema vya ikeni vya troisième regime tukala lako yungu kwa vanduba nimu ngoza cheo hana vya Zaire avec MPR tuatula kwa inga tututa betu, jibani situata utata petetri. Mesutu wachio chio mungu kwa awa mambri. aba emper bakabia omumangenda kundi batambu hari problem mu guverner wa kusebere bit sibi byataga cyo cyo kandi guverner yero no menande na president niwe mumamre wabo echa kabiri yabye ni paper day e minimum discipline discipline wa langrango ko bindu binabitolere
0: 18
2: 18 uwanga nango ko sine tushingo ko hanabye ma professor wate wabo tuko besibo area ngo mukasenga to magure omukasai muri yabye si yabo kabisa iki ngasa na yesi ni mukamya ngana kanya na kabila lakini si mundu wa pepedi
0: mesi cyo cyo ni Nord Kivu Syria tabio
2: ko ne bitera baba minyacho kwata kwanza ta kundi bama langereka muno baba masulo ku ide pes kundi uti uti puvuar kanye president nyesa kandi ba menyango ko baingere ku puvuar yabye ne bindu ba hauma e pepedi yafanya mariage na ide pes bama bwa mbwa kwa kanya muri FCC kasheyo itwa shingo ko bulo bindu bari kre muri tutu mibati na mpaka munawire bashingo ko mumutembo bauto badipite banga
0: alors munawire okochikuhi e declaration e peper e ide pe s'il vous plaît ukani raya yindi yakangeje
2: anduka siri siri logique uwo mundu kaongoza kanduka takibu elifanya declaration ba muti bakata kiri associa population Nwa buli munyo shaminya bwe abye bote ko ngomaleo. Muringo ko tuli mu radio moto muno mukabye muri mute staff inyumu. Nero ama problema we nyumu kumuntu ayali malusia uyiya kopelasio yasi bote kai. Yama byachi. Esa mukapa mukabye amazio unyu kana bya huko. Niwa mucheba kata krikola ne bwana utaote na fast. Niwa mama fanya tana marsh. Omumuya butembo kumiba usoko na mabwe. Kuni sebe to ariba sumbo population nanya mabwe Patricia ni grand grand machine politique il est presque toi chio ni mabwe wote organiser bien mpaka bien nane kendeke kundi siba bwambu baliyo bure munamure mama buka busanati habari bya mapost banawe buka chende chiro munamure wa mabwe wa matakiriwa ku governor wa bwe ku Felix bakamba munja amuri munyarwanda eba ni mukola bibe sabe sa busanane bitaya ndeka wamabwe kola bwe ku president Felix bakamba munja munyarwanda Ni mwana tunge bura tukaba bura batia tutwe ngaba zwe tutine nyimwe banyana kulichi
0: makare ndira bakaseri
2: ye prezi ye gouverneur akalo yoko e security imwasa mukasha mu destabilize aho ni mukatu mikana sina mwadui tukaba bura bana bote kundiba ne bura bandu
0: Asinja Frank Asinja Frank Piero tuzwe risubiria kwanza ba wana ma bakwama
3: bas niko na nama yako ma
0: ye Patricia tene probleme interne mumu ahulire obel sene deja ran kanjena bisina chikushi yoyo nibya nabakulwa be bitunge ichitunga chenyubo bane mumanire byaganda ebyo abandu abe ide pesa banyo mu gouvernement provincial akuhino mukulu finalement mutakire ngoko frange mabuwa imalumu miecho shikutse alors que e new sacré chirimwe bitunge belunda hunda
3: bas nibwambu amena mwana aenda sibitiri bindu byashire amena mwaenda amatuma oko bandu ba mabauma nario echero cheri sinya mafectation collective yayo awo ko belse na oko dejeranka ebendu bya mabadilishiwa nario aho bikabadilishiwa omundu yotu kalangera yuyu ka sinye amafectation collective omundu nende yo mu gouverneur militaire
0: ukarenge kana uri abadilisa yenende
3: Ibiri abadilishiba watu watu
0: tuwa tuwende mocho mache umu governor neho yabia umadishwe wewe avone basuda nerio yabia umu chef de cabinet wakamula umu chef de cabinet director de cabinet oyo ini avini aniyako me aringo wakavirini wenyu sabidir vavando abari musieje ya governor kande yaba kendi nomi avandu abandu benyu ebo baneyo tere explique abantu ngabeka ndakabet
3: aba uta mano sio administration bana singoko aha no mu adjoint no mu titulaire nyaneho bana singoko mu adjoint sare bya na manevre manene wari bwate angajire kindu kine ne omukulo no yuka tu momurere ri bwate wangana tumika ko beno enya mwabire kasi ebyo ni bintu tunashi ibyo nero omudirector de cabinet jo we ide pesho bandu babere ka holo yo bwa kuna nebaneyo me mungu atita
0: kola niwe ide pesa mene
3: mungu atita kola chosi chosi mungu atita peze nero hano tukalangera e personalite umdulia sinye
0: alo
3: s'il vous plaît
0: tuende tu
3: ava unaluka hape ndabii tosi
0: no na uendambi tunabuwe
3: uile sinye mafektasyo kolektive nende yo mu gouverneur militaire owe Nord Kivu nari oyo tukana ngata manaki ono unasi mtu omukulu wakatulera wakwenda chiri ndikwa mirira vandi vandi vali avakava ukashambu taeka malete ya taeta
0: kero tukarene horekerera est ce ngoko Patrice Aliabua haneka clivage grand sud na grand nord usongo makati ni probleme interne mu IDPS samoya vandu vakuno si valure bakaba ni kebeni me abantu ba IDPS bane banakame mu gouvernement bino bakasira ku grand nord oko wiyo ku grand sud kutsembe no bakasira ku petit nord kwe kabu mu beni mwe
3: nario unashi ebyo shebyo ne bendu tune mutungusha byo nare comprendre myatse menene
0: nare tutungusha mutu nabone nare tutabwa mita benyu
3: nare tutabwa tute abantu abakasira ayo nyire hulare unashi ekilivaje yo kahola abantu ari abana deja abantu babibwambu e professor yabire kabere ni bwambu hano ehabya abantu bakaluko grassid na bakaluko granoro kwena ayo deja ni clivage ni aho se myati yasi ndi ngata chibuka chindo chiuma abantu benda teiwa na bakabamba bas province kumbi abika bya gere din manera rotative ni bwambu mu gouverneur ndambi ndambi ngana lweno na ndi tour no ndi na ni alweria no nasi ano tukatuka bya banene tukala baya ba député provincial banene par exemple fait que e population na nemo nord kivu anoyo yer nero mato ane aho hatia nero abano bangasere riba bakabambu ambubaba IDPS nero bayusulange beni babiyusule beni nero abya mebenga bihule bya nokebe madesefene makaemele na mabireke maverpe na mapeper de bis abando abo bakabambu okay aba ari aba ari kundiye ukawa abando ba maverpe na mabireke bakaita pabatambwebo baote poa politike na neyo mo province ya no nero bayibambu okay aba ya kunde ba maya bana bako graside ba yetu kwa kusidereke ya maybe IDPS sasa vidi amabo grano ndio tukandika lako nero abona wili kaloko nani kwa nero fase aya vendo verenge yavyo ito tama watu haa tuwabere tandre lame situlito wika
0: kukana
3: labano mwede ya
0: yosu unalire nga muna uchaka probleme kumu IDPS
3: tukaya umabalabala
0: esike muna uchaka probleme kumu IDPS
3: ama probleme ya usisha ya vola akavi nyanema
0: nero mwengaraka tukerire gileo kuse
3: tu ye evi usi tukaenda nabio hao ma narito watu te omwati owe IDPS okoturu eno mtu kai formu merde vile owe beni tutikwe tukakova nero ni wambu muitarisa ya muka tupokera minato ndio kukuvernora tukaula mavuvuzela tukaula nachi unasitwe evendubia ya mamarche nati nati evyo kutwe ni chaingo kwa wangana kwa kopo ambu Stanley kopo yeno na hezoa ya heno na isukari ya heno timane chijiko tabunge hii nani yomo kopo hii nari unye hii unatulere nari on situa njira manduwa tu suwa yeyo kunde tuwa malangira ngoko ituenge parti politike no tuko barote kwa nene kongete ya puvwari ya nabarebi aho bo exercise ya etina kwa probleme nene ikabia exercise na manduwa ake sa vedire conservation ya ya mabesha ya tiro chuma ni bwambu itu eno
0: alo
3: abaitu kiti aba waliye mu mama
0: ater me pour sandage Piero omo gouvernement provincial mamavia emorevandu disi inyo ide pesa mwanzire kombia kundi arenga monauti kubitumbia ve torere kandi bishikashikire me simuremwa bya nani mutakira benga
3: ni bwambo chonga takibu wa hano riri bwanyete abando babere bakaholwa amboni be IDPS hane na
0: wana matukirini zipia kunde tunamwendelea ndio mutakira ngabenga eri kuna
3: honga endelea eri bwanyete abando bane bakaholwa omobeni mwa amboni ba IDPS iya in certain kama kosolesi kakulia kamande ambo ali omoti tumbicha IDPS na bila omundu ano ko radio andike message atobwera tisika kulio yo mwadere koselile fulani ese lile yo ni quartier okuitwe
0: eske
3: Acho tukaronda. Okovitu mbikwanza pena nene.
0: Ye kwa mfano bamira bandu disi mulaire ko banga. Si tu de
3: tengo. Ye ngare partire par federation.
0: Bon alors là c'est
3: non.
0: Kusangwa abri ama parti awo mo union sacré na wana uta ma fédération et ça mukindi repartir repartir au monde finalement
3: tano tuka woko vye IDPS e ika revendiquer na rona kubura ntano ebitu ndio me butulele ko benga nga ko vera ma fédération awa mala ko bitu ndio ebi bin manier très urgent
0: nga
3: tuka ko fédération ebutem
0: benga
3: aho ba meta tutreva bangana ta tuha ministère ndipo mbo mukosewa gouverneur en matière de kute na ba direte de
0: kabile ala
3: ya bombe noni mwa duja
0: bakati ba
3: direte ya bombe sayo batu chitu mbia
0: tu ebeni
3: batu ebeni bangana habo nabo chitu ni fulani tuwetu tunabo ministere komsiba na site
0: ni bero nayo bonga omobero omobri federation omobri federation
3: bangana enda ibana kwambu ebitu mbi kwa mfano mama eba nangabe satu kutsebebere abena nabena betu katasha bana ko hitumbi na riba nafanya mwanyanda wa affectation collective ndiba natasha bambubo eno naibwa yana matasha ya hano kundi mtu kana kwa mamu kwa
0: kwa
3: bandu ba bisomo na
0: pero pero
3: kwa mana bandu ba yuko mama zabahu baka bambo ile pesi yeyo basi aba
0: bitu
3: na pero kwa kaba ndi bitumbi
0: pero
3: kuna mkunda mshatu ba mwa akala na matande na rimu kasubule mtu ile pesi
0: hano
3: na
0: pero kama vio
3: wange yaka yabu atambwe chinzasa atambumbu kama tu
0: pero kama vio wani bambu enga broye twe kivuenda atamule muli muli muli eh muli ama nani ama territoire sisi
3: yes,
0: na mavile
3: abrevia
0: ine ça veut dire mobuli vile mon federation omo mobuli territoire mon federation aba ministre ba mabibi aba DC aba province kumba buli federation ya retro monde
3: bonero tukata hiro
0: mukazo ni mambo ema mabibi ya HOC tumwelea alo Patrice Patrice nero aba emetandu aba batre emetandu ko gouverneur Chari bianga ka bua exactement samwe bana uti amaide eske anabrichi ngulambe no mutrema wori bwate nani usangwa exactement bo bakasondola situ twatu ambwa maba evite banata kana yani chinichi
1: bo tu nashi omukulu emetandri sinya sho omukulu kwanganaga nayo ye ngoko frangi ania nje mujene tuna wandingika nia na inte lakini nangana uti na uti wa rekobora president Sina shiko ngana nchingira na ba authority ya mebe tu kwana ne mukaka ni le mwatsi o ngana lata angula kulan ha merare na president la republique na kai kupokera selema ni ti harmony ikane ikabi mo ikane problem omochama kuninga piero angana mlanza tukumbele ye UN una tukumbinje gouverneur aya ne pokere kutse e federation selema ya butembe wa tukumbe baya ne pokere na ba luber ba tunako kumbe ba pokera we na beni na alors kina ye anesi recharge na wandene bende mende myats ali ivo da la assembly ngoko ban 100 declaration yabo iba mu address to h e correspondance ruwa tupa basi wana turondira tu ne fiske iner dictan
0: tukanaye
1: shinda shikwanga kuna nemo ndishabwe mishibiri atuna bwa atu mwase echo shina ngali ga
0: alors muli bino ni muliolo piero mironga natubre date omwati ya maluasa vama bwambo emevaleyo bando ba IDPS ba ba Britania vimana yeyo omwati ya masrevu ku lo irikabuya tongana bwa tutre mbeno abere elewa ngo kwalenga ka probleme kangana bya eno
1: bo
0: kutse bakayo sunanda
1: unashya asama bare yebatsa na bandu bushiba shalabo ku Britati c'est tout à fait normal no mukulu na ina ajira ta nde oruna eyali eyo abrilangira omo byo bakare vandike mwe ebyanga tsandiri IDPS nebyDPS nebya aba militaire no bauto kwa rezo naro akasikona langira no kunde daboro mukulu nesho kushanganza e parti présidentiel nil parle dans le monde sina tuambo kama rishibu sana ne bringe ibi na satu kaso ko micro ko hano sana kunde abantu fulani bakare reclame bitumbi ebitumbi
3: ni macho shisu
1: Sibo wambo tukasa usana na rwambo obo fulani mwa ka reclame e bitrumbi sechilabandeka alakini omo declaration emya semene na ikala basukulis amenene ayiba yikabya tretengo kwa nalibwa to omo bole problem omo bole chama mkemo netu ebete andaka ayiba ma problem okajire emwese shimo chama omo kunde bole bandu ababenzeri huluche byabo abandu bushiwa ke huluche byo kwishi na mumafuayi nabo ke huluche byo mbo basi netu mwatu twaluire na rukumbe abanya IDPS eba menyango ko babritashya salire kutsebo ne parti yabo kwanza mu granoro mwendo babritashya salire
0: kwa mfano Piero lakini anganapi na utra raison samwe butembo sitoshuyulure mo butembo mbeno yule iyo kuri nere ide pesi chikaleka ebatikatika kunde alinga mo frustration akabyanga lya butembo yokutse
1: malizimbo yose probleme yetu yose probleme yetu ne probleme yabo babuka lukereze
0: eske governor na shanga langira chiringe echo ni abat
1: governor basi mu militar simu oyo angatokara langira echo papa mambrebewe aba representa be ide pesa bali ku governor
0: abali akuinaye
1: abali akuinaye baba ngatukirwa mbo ibavya mu mutima wa bunyamundu mbo batibwe butembo situtwa servire yo kameme kwa ne banemu kwa leba ngana call ne lubero ne handa handa meye governor eske na shatu you know where you know apari abarafike be wobwashi isha shina maparti wabo acha kumbe bandu bamenyacho na rukumbe no bopiero baka kumbe bamenya tukitira governor yo meshwa kale ra nitwo mabi yafa era enani yebo inani yenani ye beni ukendi ye yango ko aba militaire bide pes
0: boba nene
1: ma service wushi awu nani wa province kandi pour kombo ka reclame ba sele moko province alors kibwa ebaro eirulu abya bandu babo obo bana shinda kenda ke bali Kinshasa sa pursa ano mwata ineyo tade siege mibaruwa Kinshasa yo omwa sa pursa baro ababo babo aba kabano mi bakaba afektene no mbupiero amabya mundu fulani omo federasio yayo ayo yo bale bo bale na maposti baro watako neri wa mukande mangana bo mbu
0: na governor shande sunge cheribu wasinja Frank neri tro bikalan bo tukal sahoje
2: ndi tukalira tupsa tukalira he situ si ali tukalira tu ka tonga sunga monga nga profi ndiba esaba nemulo abati nga ba politiki bakatuka ngana yango ko abaliyo busana ne shonda shabo se baliyo busana netu na kumwisho bikalo bya tusandirie ne chenge ndibu cha bandu ba ide pesa chochi etat de siege ngoko yire niwambu ni wa pouvoir politique waka partage e pouvoir yabo na ba militaire bano manane etat de siege tulimo pamwe bandu ba nayo e yit omusona kana kene bya kafanya development ina fanyana
0: na
2: loi na fanyana politique mukakola bindu bere beti mutatorekera kwanza e politique be ya ba civil abasoda bayende baya loi no kumusho mya matumbe ba munawe bakatukerera kuma munawe mudu adebesha ngabo kuchinge chikundichi omusoda ba muhe byoshi akekola bya sondir bamabela ngako sibetato kikandi mara bati ibaluba fanya nani
0: Eta
2: disi ya huwa. Eriwa mwazi mwaka kaisi mwaba ndubu utia kuzana na mapost. Niwa mpane mula ngereka nko. Siba tatumika nko banduwa tolere. Muna wili popila siba shicheo ikalera. Tunemu imanawu sana miati minene. Muna wili ya ibolene mutavano. Bangatu kwa chupabiri kwa la kwanza panecho. Ama stritiri ya neyi. Shari kota na malavabu. Sheba wati atana maipi, maikipmo. Harimu nuna nani mwura tachiru chumwa tambu. Na matanda. Eklore yangana huwa nayo. Matanda ni strictire nani karese vera mandu banene hama bibi hola munganga mukulu sana ebol aro abel college ko binga ebindi bingane ko ta muna wire bangane ndere pele bandu babo muna abo tuna kurikira minister wa santé premier minister anabya ne muituri minister wa communication muna yamana byeria babiri ikeno bakashari bye ngo bandu banene muholem ezo zande kata biri bye pisane ngo nabye kanu 2018 aro abel college ambabale te metandi emetani ni ofre dam ni demand dam blama na kingwa kama takidi watye tule hanu tongana tumikane tuko chi okwechi pakaru ni selema ikash me muna bole population kumya langa abane bandu kabisa bani moti chapa ndo na kusana bindu binene kumuna takolechi hanu ali problem programme e salongo muiwa uno chikombe devila kalera muri vandredi aba bari kolechi kusana chenge jeringecho iringana ngwa ne metandi ne yeme devil akasubula na bandu bakamza sibilize e salongo abiri bya ni abaja baleta bakayeyo abantu bakafungura maduka bakabasi bakobservi ide pesa yabiko lechi muyo butembo bam batahiye nitunga federasi ya butembo tukaronda maposte me tongato kerikania na etutumikaza kubusa hiwo muyi mwene mbiya sale me bani murebe tubatya mambo emetandi koba sibanga ina batia kuma metani ya kanigera omoma tendo mutura muni ofre dam demand dam blo bi ofre de kompetase tuna mezile liko lechi iya mubuno busa ye kunto otuka langira e sekirite muna wire ine mutu mukomye butembo ahari ma groupe kala mawa amaloa bazalendo area bantu bane muhuli babiri ko lachi aho tusonile ku ni muna bure mumye butembo e engagement communautaire il très élevé tukana lutwa yingire no bete byetu abalo na bakafanya na mapatrui imwa bo muna bese ndo tsara kunde babani bato sumo muwi wetu aba biri ko lachi tichirigechi aho tongela ngira abo kabisa bamabimia kundi chinemwa ndi banemuhe mule party yabo na chiho chetu kundi sa ukendi hika Uwe ike mwome ndeweyo, si chichata lo. Nemoche yache to chesa chesa cheno. Kabila na viyano ni mundu wali mwenga ditatiri. Ye Joseph. Meso ngawa wandu wewe. Baka bia, baka kangene indisipline ringei. Sibi ya, iya sibi. Kundi, tuwaneshi ngoko, hanabia mapro. Ngo mpungo tunembu wa, profesi shi tiye peperde. Mikala wa vaneo tu. Sibi ni wambu haa, eni pepertiye tu. Echina chie, ye. Ni wambu, e politike ndeyi, si tuangaya nara kuyo. Ni politike, e politike ya wazani eritu erijeresite. Imo andenge ngangu muri parti nene muri ko presidence
0: non bref population si ira mu bya ma
2: yeah